ciosaanal wax ja nag du saa wax waxi saa sëriña. Xëy na bu nee saa sëriña da cay jublu Cheikh Abdulqadir al Jilani, ndax moom daa fekkan waajuram ak njaboot gi mu bokk. Ñu jàpp ci wër bu Qadir wax ne moom sax teel na koo jàpp lool lool. Waaye nag ci dogalub yàlla, yàlla ko jaarale ci jaarukaay yu bare bare, ndax bëgg boole ci moom ngëneel yépp. Ndax gannaaw wér du Qadir yoroon na itam wér du Tidiane ak wér du Azadili. Waaye nee na ba mu nekkee ci tukkib géej ga sunu boroom subhanahu wa taala dafa yebal Jibril alayhi salaam mu ñëw fàtteloo ko moom sëriñ bi lépp lu mu mës a jële ci nit. Gannaaw ba mu kooku fàtteloo ba mu fàtte ko, mu dellu joxaat ko ko nag jox gu yees. Ba tey itam nag mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ njëkk na jox wér du yooyu, mi Cheikh Abdulqadir ak Cheikh Ahmed Tidiane ak Cheikh Abul Hasan Ashadili, ñoom ñëpp kenn ku ne ñëw joxaat ko sa wér du yi jox gu yees, bëgg nga téyel ko ko wóotu ko ci nga xam ne kon ndénkaat la lu nekk ca loxoom mu yore leen ba faw faw. Ba ñu mu ñu bisee ci géej gi nag ba ñu yóbbu ko gànnaar foo xeeca sarsaara, yàlla door koo jox wér du boppam wi muy al maquudu min allahi bi wasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nga xam ne kon lépp lépp tasene ci ay loxoom mu wér di ko jiitu woon ak wér du boppam wi yépp itam la daa joxe. Daa wax nag ne koo xam ne fekk na nga yore wér du te man koo booleeg saawoo wii kon leer la ci kaw leer, waaye nag koo xam ne mën la koo boole weneen kon na nga jàpp ci saa wér du wii rekk ndeka mënoo koo booleeg weneen. Sëriñ bi nag ba mu tolloo ci amub sëriñ moom, sëriñ yépp la daa def ay sëriñ. Da daa wax naa mashayikh yi sayiduna al jilani wa sadiliyu maahu tijani, samay sëriñ mooy Cheikh Abdulqadir al jilani ak a Cheikh Ahmed al tijani ak a Cheikh Abul Hasan Azadili. Waaye daa mujj nag amatul benn sëriñ bu dox digganteem ak boroomam bu may rek yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ci nam ko daan tontoo sax naar yi nga xam ne ñoo yaakaaroon ne Cheikh Sidiya mooy sëriñam, ndax rek li muy tuddoo waa ko Cheikh Sidiya ñu deme noona. Wax jam way nag mooy dawlatul baatili saa wa dawlatul haqi ila saa, maanaam nguuru caaxaan du yàgg waxtu rekk lay doon. Nguuru dëgg nag moom amu fu mu yem ba gis penc ba àjjanay wéy rek di wéy. Sëñ bi way ko ne alxaqu saabitun wa amal baatilu wa in alaa fa zaahiqun wa saafilu, mooy dëgg day sax caaxaan nag moom lu mu yëkkatiku yëkkatiku jëm kaw dee ko séntu fi suuf rek te dellu naxsaay rek daanu. Mu dellu baamu waat nag bismillahi rrahmani rrahim firi woon nañ ko léegi mu teg ci wasalla yal na dolteet nga allahu yàlla taala kawe na ala sayidina sunu sang mohamadin mohamad wa alihi ak ñam wa sahbi ak ay sahabaam wasallama te mu dol leen woolu tasliman, dolli woolu man nga ne wasallama te musal leen tasliman ak musal. Dafa baam waat bismillahi rrahmani rrahim tegaat julli ci yonente bi nag loolu dugg ci téere bi dëgg-dëgg. Qaala wax na ibnu cheikhihi doomi sëriñam ba ëllëf yi ka nga xam ne laa yaxmadu du sant fi naf sii ci boppam si wasmihi dare aw turam rek muhammadun te moo di mohammad. Nee na sëñ bi taalif waajuram wu góor mooy sëriñam moo ko jàngal jox ko wérdu ñu bokk ànd ci yoonu wam nekkoon moom waajuram muy wérdu xaalis di woowee te lañ àndan ba ni sëñ bi am wérdu boppam ci dogalub yàlla. Ba mu taalif di nag booba fii la tolloo woon mu daal di ne man sama doomi sëriñ la, man nag damay koo xam ne tudd gi nga tudde Mouhamad dong daal laa gis saa bopp lu ma neex, waaye daal dara dara dara loo xam ne gis naa ko saa bopp lu ma ca neex lu bokkut ak pour Mouhamad bi rek daal amu ci. Waaw tudd gi ma tudde Mouhamad dong daal

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex naño jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am ay jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di fajwale bu baakha bax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

amna ñu ay pat dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar waye itam day fajaali itam say bëñ lool nak ci wadina farm rek nga ko mëna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amna ñu ay produit yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen suuf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lool lepp wadina farm amna ci ay produit yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lol yeen ñi nga xamne da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produit yo xamne bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baaxa baax waye itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wadina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wadina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wadina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laté bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinay ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

0: waa kay jërëjëf Mbacke Balla ndee xam naa ok jërëjëf Mbacke Balla man de dama xaw xanaa ma nekk sama gaay di sant saw sëriñ ndax gaay danañ ma ko ci waaye day cant gi moom xam naa ne moom waaw mënee su ko génne ko ci mënee su ko génne ndax rey na lool rey na lool rey na lool sax Mbacke rey na lool sax rey na lool waay wallaahi yàlla séere na ko yàlla séere na ko sant nañ la lool Mbacke nayam foofu waaw bu dee laaj gay laaj di dami ni xam naa kiyoon la bëri na lool di wax dëgg fa yàlla nag yàlla baax na laaj bu njëkk bi de xanaa day wax ne ndax jigéen de am na sañ-sañu dem di jébbalu di fekk maanaam kilifaam a ngi fi bu dee ku amagul borom kër woy jëwmu góor mu ngi fi wala ki am borom kër gi borom kër ma ngi fi mu bàyyi ko mu dem di jébbalu ci ab sëriñ te amul ndigalul borom këram wala ndigalul wayjur wu góoram kilifaam booba rek te buñ demee tamit ba loolu am tamit ndax kon bu boobaa sëriñ booba mu jébbalu ndax day faf doonub kilifaam rek nga xam ne la nga xam ne wayjuram sañoon na ko ci moom wala borom këram sañoon na ko ci moom kilifaam googa da koy sañ bu dee wayjur wi maanaam sañ na ko sëriñ ba da koy faf sañ koo mayee comme ni ko wayjuram sañ a defee bu dee borom kër wi tamit xëy na ndax da koy sañ di sant ay mbir mu koy jëf daal comme ni nga xam ne maanaam noonu lay waree ci diggante ak borom këram daa mel ni loolu lay laaj.
1: laaj bi gudd na léegi léegi sëñ Modou loolu xam nga li ci am mooy góor ak jigéen maanaam ñoo yem ci lépp ba mu des ci biir kër gi rek leen suñu borom teqalee am nu mu ko organisé jiital maanaam kilifteef gi mu jox ko góor ne ko itam dellu wut di indi dundal waa kër gi jigéen nag lu mën a am moom kenn sant ko mu def ci lu may lu ko neex xanaa ak ci jëmmam ak ci bawm kon foofu rek la ko suñu borom ki waaye lu dul loolu nag ci wàllu jaamu yàlla yëpp wutewuñ ci la ci am mooy dañoo bokkul nag góor ak jigéen bokkuñu moo tax mbir mu ne nañ koy defee du bokk bu dee ci wutub sëriñ nag boobit ba tey ñoo ci yem ni góor aajowoo ab sëriñ noonu la ko jigéen aajowoo sëriñ mooy kan mooy koo xam ne tey da lay teete ci yoonu yàlla moom it la nga séq ak moom képp loolu nga séq ak moom bokkut ak li nga séq ak sa bàyyi ak sa borom kër yooyu bokkuñu dara sa bàyyi mooy sa kilifa bu dee maye moom sa bàyyi lay maye xam nga sëriñ bi nag man nga diisoog moom ci mbiri adduna yi yépp dégg nga bu dee ci faratay sun borom yi moom sëñ tubaa ci moom wax na ci maj moom bi ne amul loo ci diisool moom moom da nga koy jëfe moom sëriñ itam da ngaa war a topp ay ndigalam li féeg mi ngi dëppoog ndigali yàlla yi di mu lay tere itam li yàlla tere sëñ tubaa wax na ne maanaam wa bil maasi la tuti maxluqa taañ demee ba ak mooy yàlla ñëw moom bul ci topp mbindeef loolu moom moo xam sa sëriñ ak sa baay ak sa borom kër ñëpp ci yam topp borom kër it buñ ko waxee xam nga léeg-léeg dañ koy bubasal waaye jubluñ ci maan nga topp ko ci lépp lépp lépp xam nga daa am yoo ko war a topp yoo xam ne tey li fee mi ngi dëppoog rek bëggug suñu borom tabaraka taala loolu mooy gàttal gi maanaam sëriñ moom boo ñëwee ci moom da lay jox ay ndigal ndigal yooyee da nga ko war a jëf moom ndax boo ko jëfee itam da nga daal gis jeexit ji mooy anamu dund koo xam ne ak programme jaamu yàlla la lay tegal boo xam ni boo ci jaaree nestuut say melo yu bare bari soppiku sa dund lu bare bari gën a jag nga gën a jub gën a bëgg lu baax lu bon gën laa sàppi ngay gën a jege yàlla bu ko defee yi nga xam ne nag moom la sëriñ si joxe ci azkaar yeeg yooyu noonu yooyu ci la buntub tëbbug suñu borom ne nga xam ne tëbb googu itam moo lay gën a jegeeleeg suñu borom di la gën a sotti ci yow mbooleem doxub góor yàlla yi xam-xami góor yàlla gën a demee ma xamut sont naa li nga bëggoon wax waaye loolu laa jàpp ci li nga wax ni.
0: waaw moom kay daa mel ni loolu la de. léegi keneen ki moom day laaj wax ne. ndax ku jébbaluwut moom des na ko jàppee murit.
1: ku jébbaluwut.
0: waaw ndax des na ko jàppee murit ak tamit ndax nit ki sañ na maanaam xëy na gisut maanaam sëriñ boo xam ne xëy na mën doy na ko ngir comme ab sëriñ mu daal di beru ci buroxam rek da de wax manam fasiyene jébal bopam señ bu mag bi
1: señ touba
0: waaw ndax lu koko bu ko defé jébal gogo ndax des na ko nangu
1: waaw xam nga señ touba li lay bolé ak mom li am solo moy aju ci señ touba aju nak señ bakki buso mu bax ma radiyallahu anhu señ musa ka da ko lajone laju bari ci yu laju melni mu tontu won ko wax ko ne ko aju manam mbirum xol la mo xamni jëf da koy jëmmal wax diko jëmmal yikoy maye itam du melni mbir kesse fine amna yu bari yo xam day maye aju señ touba jël wirdam wi mom señ touba ci mo wax ni am ta'alluq fa yahsulu bi akhdhi alwirdi waxu sax bo wird wi waye wird rek wo meuna jël ci wird ga yu bax yi yene ci aju manam lol day maye ak aju ci señ bobé wird day maye aju wi jaayante itam day maye aju nekkon señ mbacke bu so misal nako ci bëgg señ bi ak liggéeyal ko ñaar yëpp day maye ak aju aju nak mo am solo sama señ bu baax ba da ko da misal ci bo demone ci gar bi saxar gi nga fi fekk wala train bi xam nga day am wagon yo xamni dañ koy jappalek saxar gi wagon nak wu ci japp ak saxar gi rek bu saxar gi dem da ko yobale wo xamni nak jëppal wuñ ko ak saxar gi xam nga bu saxar gi dem da ko fi baye xam nga moy da lon magni bi señ bi dem ci jigeej gi ta jaar Louga nga magni dañ leen duggal ci ab wagon señ bi ñu duggal ko ci kanam nak da señ mom saxar gi dekkina bu yag ba xawa jégué ndar té magni ñom ñi ngi tok di xaar dañu tekki saxar gi xam boole gi ñu koy boole saxar gi nak loolu moy taalluq xana fu señ bi jëm da lay yobale ruha sa ruh moy mom lay lekkale ak ruham loolu nak lu am solo la ndax lepp li señ touba digé fi né ñi aju ci mom la ko dig xéewal yi mu waxit yépp ci ñi aju ci mom lay jëm aju yo nak jaayante da koy mayé dé nga yenen di ko mayé waye nak jaayante mom da bokkuta yoyep mom da mënta ñak nak la japp jaayante da am solo ci diiné am rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bi imam muslim natli ne man mata duna bay'atin mata mitatan jahiliya anam bo jaay bo faato te jaayante wo fenn mana yo deg jahil nga faato yal ci al musal im lo reyna de mo ta jaayante lu am solo lu ami jeexit la ay jeexit tamit bokkuta wirde ye qasida yi mi def ci yow jaayante mom gis na ni tam ku massa and ak señ bi faaw da nga jaayante ak mom motax jaayante mën ta ñak amna ño xam nak ñi ci biir yoon wi te jaayante wuñ fenn xam nga len amna ci moy jaayante du ciege ni manam ko gis rek jaayante ak mom señ bi wax na ne waqta bir rijal qabla as-suhba wala tusahib ghumran am aw dha raghba manam ab señ lu ñi tanal la li fe gis ak goona ku la doy sekk ku la doy bu wër mom yow man nga wey de nga nek ci biir yoon yu bëgg sëriñ bi di nek ci liggéey sëriñ bi ba kërëm ngay gis ku la doy bu wër nga doog and ak mom ndax ab sëriñ mo yow da nga ko jaay sa bop da nga jaay sa bop yalla ba pare nak jox sab no sëriñ bi inna llaha ashtara minal mu'minina anfusahum am nga sun borom lañuy jaayante innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una llaha yalla ginaaw gisunu ko nak rasulullah moko jëmmal motax ñuko da def ci mom rasulullah biñ ko gisutit sëriñ bi moko jëmmal xam nga sëriñ bi biñ ko gisutit ay buntu ñoo fi am yo xamne ñoo la yobbu ci sëriñ ba wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihin fasal legi nak buntu yoy nak ko jaayantel dang ko denk sa bop mom may ko ci sa jëmmit mo sañe sopaxandiko ci yow señ la digal señ la tere señ la duggal ci mbir señ la jagenne lol señ bi du ko jug nga may ko sa bop xam nga ah motax señ bi da wax ne luñu tan la motax mom ginaaw gisegut kuko doy na dekk ci ñaan nak sun borom boole ko ak kuko yobbu fa yalla abul hasan sadari cheikh abul hasan sadari bokk na ci ñaanam ala wax ni allahumma dullani ala man yadulluni alayk mom da jugge won deukam maroc melen ma guddal sax dem ba egypte don fa wutub serign gisul ko koko doy mu dem ba iraq dajé fak cheikh abul fath al musili cheikh abul fath al musili ne ko yow manam man duma sab serign yow sab serign ma nga fa nga jugge won am nga leleg nit ki day dekk ak ay gaay xawlena xeb ni ci wala bo gaay wax ci radio na serign amatul nga ne serign amatul fek serign ya serign sag bi xam nga bax lol te mana gaaw lol ci yobul fu sori wala serign ci tay bokku ñu aw melo itam serign ci dole nat ci wenn melo dañu wuté ay melo waye nak bo ñaané sun borom man la boole ko xamni tay mo lay tektal sun borom tabaaraku ta'ala allahumma dullani ala man yadulluni alayka lol la da ñaan
0: okay dina jof mbake
1: xamul da man ñaar lañ nga tontu na yépp xana
0: wala e da man yépp ñew nak benen bi day xana dane lu ci melni sun bes bi nuy wajal te muy samedi bi muy ciante gi nuy wajal def xéti bis yu mel nonu manam ku ci bëgg fi sa ciante de gëntaan yeme ko ci sëriñ bi manam gan yoon nga ko wara jaaray laal
1: wa loolu mom ginaaw bo defé say farata ci bis bi lépp loo loo jëf rek ci lu baax da nga ci yéene ne nga sant yàlla ci jëmmi sëriñ bi, loolu nga ci fas rek waaw. Loolu moom boo ko defee max, boo yëkkate bool sax fas ci fas ko ci, wala booy ñëw nga yéene ju matale wax ne daal lépp lu ma jëf tey jii da nga maa ngi ci yéene sant suñu borom doolo taala ci jëmmi sëriñ bi, wala santale sant sëriñ bi ci moom ci xéewal yi nga xam ne moom la suñu borom jaarale ci moom. Loolu moom ci yéene ja daaj yéene moom ci la lépp aju xam nga mi gokk.
0: Jërëjëf Mbacke. Beneen bi moom dafa wax ne maanaam lu ci mel ni barab bi nu ne nga xam ne dëkk bu doy waar la, jaamu yàlla jafe na fi lool, mu ne gan wan yoon moo gën a gaaw ngir am fi ngirëmal sëriñ bi ki nga xam ne maanaam mi ngi ci dëkk bi.
1: Waaw, yoon wi demoom mooy nag nga jihaad ak sa bakkan, mboolem bànneexi bakkan yeeg xooy-xooy yeeg yooyu nga xam ne tey maanaam adduna la julay woo nga bañ leen wuyu te wuyu sëriñ bi, loolu moo ci jiitu. Waaw, nga jihaad ak sa bakkan. Loolu nag la ciy dimbali mooy nga bokk cib dayra, ci bokkul cib dayra sëriñ bi da ngay gaaw da ngay seey ci tubaab yi, te seey ci tubaab yi moom yàlla ci yàlla musal nag wax dëgg. Tubaab yi am nañ mbirum adduna waaye alaxira lañu amul xam nga. Ñoom dafa am lu leen manqué mooy pas-pas bu wër, loolu nag noonu dañ ko am ba noppi, moo tax loolu amul feneen fu ñu koy jàngee, moom amul kenn ku ñu ci jàngal leneen itam. Loolu nag la ciy dimbali mooy nga bokk cib dayra, di teew dayra itam. Boo ñëwee itam loo man ci azkar jàng alquran ak qasida yi ñu fi def yépp nga nekk ci, te sellal sa yéene, ndax dayra lu am solo la. Moom la suñ bi waxoon wa rufqatun wa hiya ikhwanun lahum himamun, ay mbokk ay maanaam nit ki kam i àndal kooku lay jël jikkoom, da koy jikko day wàlle xam nga, koo bañ jikkoom rek bul ànd ak moom. Wari ñëw nag ci mbooloo murid yi nag benn dana la dimbale ci tey ki nga xam daa beru rek di yëf lu baax mën a gis gaaw gis boppam xam nga. Wari ñëw ci mbooloo nag da nga gis ku la fiyete kaw ci wet yépp ci wàllu pas-pas ci yu bare bari ngay roy ci ñoom doo gaaw gis sa bopp. Te itam fii boo fi ñëwee moom faw nga fàttaliku sëñ Touba, te sëñ Moussa Kamu Baax moo waxoon ne waa ji Moussa bul fàtte waa ji fa Touba yàlla yàlla musal ci fàtte waa ji fa Touba bu la fàddoo it saxal ca lam santaane, na ko say gët ne jàkk, na ko sa xol ne jàkk. Moo tax loolu nag dayra da la ci dimbali, soo fi ñëw rek saxal dana dem ci sëñ bi moom, boo ñëwee faw gaa yi fi tudd sëñ Touba, faw ñu jàng fi xaside itam, faw ñu jàng fi alquran, faw ñu joxe fi ci yoonu yàlla, wala ñu def fi xidma nga séddale café wala dara. Yooyu yépp nag yu am solo la, moo tax loolu moo jiitu. Te itam boo bëggee sa pas-pas bañ la réer it da ngay wutub dog, ndax xol li koy sàmm mooy tudd yàlla, jëlal wi dul maaxuus, te bañ a nekk di wut ci lu woyof ak lu gën a tuuti déedéet, jël dog bu matub dog, am ko itam ci xaside itam nga am ci dog bu wér, te saxal ko nag loo tab ja loo sonn ci bis bi faw nga jànku. Julli itam bu la dara mën a tee julli, léeg-léeg itam nga toog jàmbat sa bopp suñ borom borom Firdaws sëñ Mohamed Lamine Gaye Firdaws si mu baax ma dara wax ne yi tax a àgg yett la mooy dégg nga yanu li nga attan yanu loo attan. Bul jël nag lu la ëpp doole moom, boo ko jëlee fi ne mën nga jekke génn ci nit ñi xam nga loolu baxut, nga yenn la nga attan tey doxee na nga mane. Bul seen koo xam ne day daa am aw doxin nga ne naa def ni moom déedéet, ndax nit ñi bukku ñu xam nga dégg nga. Moo doo xam ne dafa da ngay yenn la nga attan tey doxee na nga mane tey sukkandikoo suñu borom nag, ndax ku dem rek suñu borom la xëcc, ku am dimbal rek sëñ Abdoul Khadim Baax ma dara neex jàmbaar xawma ko ku ñu dimbali la xam, mooy ku dem rek dañ la xëcc. Loola nga sax ci loola, boo ci saxee maanaam sa pas-pas du la réer, dëkk bi du la soppi bu soobee la.
0: Ok, jërëjëf Mbacke. Noonu baax na, xam naa laaj yi moom foo dana ci am yoo xam ne dama koy bàkkle rek. Waaw, xam naa si lu ko moy di sotti am na ci yoo xam ne maanaam dafa yaatu lool, maanaam fi ne ab jotaay la laaj yooyu xam naa dama koy faf bàyyi rek. Waaw, kii de ne gan xasida moo gën a gaaw ci raxas xol ak defar ruux ngir maanaam boo xam ne lay dimbali daal ci nga mucc ci maanaam ci sa bakkan.
1: Gan xasida wala
0: waaw gan xasida wala gan ñaan
1: gan ñaan wala gan
0: xasida waaw gan ñaan wala gan xasida noonu la ko bind
1: xasida yépp xasida koo jàpp rek bu yàggee mu raxas sa xol. Xam nga li ngay jàng yéene ji nga koy jàngee moo ci am solo. tuuti geeg bari gi amu ji solo ni fi ne. Li am solo mooy nasax da nga di ko jàng yéene joo xam ne yéene ju sedd lay doon di ci fas itam. Teewul nag raxas xol moom am na lu mel ne a'uudhu bil ilahi bismil ilahi a'uudhu bil ilahi dil wujoodi waaw loolu sëñ bi xam nga wax na ci njëlbeen nga ne suñ borom yàlla na képp koo xam ne yaa ngi ciy sàkkoo raxas sikki bakkan yi yàlla na suñ borom raxas sa sikki bakkan. Sëñ Abdourahmane sama sëriñ bi ku ko fonkoon la a'uudhu bil ilahi dil wujoodi mi ngi ko tënkee a'uudhu billahi noonu la ko tënkee waaw xasir gàtt la juróom-ñeenti biir la yaakaar naa. Mi ngi xasir gu gaaw ci raxas sikki bakkan la wax dëgg yàlla ak xasir yëpp rek mi ngi ko.
0: Waaw tabarkàlla noonu baax na kon xam naa yow mi ko doon laaj xëy na boo bëggee téere xasida bi mën naa la koo lijjanti.
1: Jaali wëtu itam jaali wëtu sëñ bi maanaam wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaaliin ak nuur itam gaaw na lool sëñ bi ak xidma rawatina kubra bi moom it sëñ bi dara gënu ko gaaw moom waaw yëpp rek.
0: Ndeysaan
1: am na sunu sëriñ bu baax ku ñuy wax Cheikh Mouhamadou Dakhlou Miska ca gànnaar Cheikh Mouhamadou Miska moom nee na ma xasida moom maanaam amul genn xasida goo koy jox fi ne moom du jàng genn xasida képp lay jàng muy jaawartu amul geneen goo ko mën a joxe day teg fi waaye jaawartu képp lay jàng ndax moom la ko sëriñ am joxoon waaye jaawartu moom boobee sëñ bi maanaam jaawartu dara gën ko gaaw sëñ bi jaawartu ci man la ndax ku ko mokkal sëñ bi daa wax ne desul ñiy laaj ci bàmme duñ la laaj xam nga te ñooñu ku sab xol jag lañ dul laaj waaye ku indi ay taq-taq faaw ñu di jënd sa mbir xam nga.
0: Baax na beneen bi ci wérdu wi la nee na ku jëloon wérdu wi toog ab diir defoo ko léegi bëgg koo tàmbalewaat nag ndax day ajoo nga sàkko ko yeesal maanaam nga fexe ñu yeesalal la ko nga doog a tàmbalewaat wala mën ngaa
1: xam ne diir bu yàgg defu ko.
0: Waaw
1: loolu moom bu fekkee daa bàyyi woon ci boobu nga xam ne moom daa bàyyi woon aslan kooku moom day dem wutaat ci ndigal moom bu fekkee nag ak wérédi la wala gàllankoor boo xam ne tey du coobo dem loolu bu gisut ku ko yeesal mën naa jekkeeki rek wëy ndax ndigal daa nga fa ba léegi waaye yeesal gi da koy gën a dolli barke rek.
0: Noonu baax na waaw kii day daanaka moog laaj bi ma laaj léegi rek dane ban yoon mooy gën a gaaw ngir àggale ci suñ borom waaye loolu daanaka mooy li ñu doon wax léegi rek
1: waaw loolu mooy yoonu suñ tubaa wi rek mooy gën a gaaw ci àgg ci suñ borom.
0: Léegi beneen bi ci wérdu yi la ba tey dane ndax maanaam wérdu wi maanaam siyax yi ni ñu wuutee ndax loola du am impact yi ci njariñ li ndax maanaam du

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baakha baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: leen sunte wuñ diine ci sun kanam yàlla yàggal ko te wéral ko di daan sonal astu moog mboolem ni mu ko saqal ñëpp. Xam naa ne lii nuy defar naa yomb lool, loo xam ne romb na fukki at. Lu ñuy wax di waxaat rek la, lu yomb la. Sëñ bi di fàttali rek li tey bi ak taxawaay yi nga xam ne moom lañ ci war a taxawee ci lépp loo xam ne mën naa tax mu gën a yëwéen te gën a yomb ci noonu. Loolu nag li koy waral mooy mboolem dëkk bi ñenn ñu ne fañ nekk fañ féete bu dee mbootaay la, bu dee président daayira la, lu mu ci mën a doon rek, bu dee chef de quartier la wala délégué de quartier, war naa soññi mbooloo moom dëkkal ne leen liggéeyu sëñ tubaab bi mi ngi ñëw. Muy bis boo xam ne ñun la ko yàlla jagleel ñun ñi nga xam ne kera bañ ko sose ba tey. Nun mbooloo mii mépp ni nga ànd ci ginnaaw sëñ Cheikh mi ànd ak moom ci liggéey bi te ak mu ñëw mu mel na mu war a mel na mu ko bëggee ma amee ko noona. Te nun bëgg sëñ tubaab rek moo war a doon suñu bëgg, nun amuñu geneen bëgg. Amurit moom bëgg-bëggam lu mu rëy rëy du génn sëñ tubaab. Kon sëñ baa ngi soññ ñëpp fuñ mën a nekk muy association yeeg regroupement taxi chauffeur yi, chauffeur yu benn yi, garage yi, garage yu sereet yi, ministre yi, ministre métallique yi, bayiwul kenn mécanicien yi, mboolem koo xam ne yaa ngi dëkk ci Touba gii di fi yeewoo bis bii muy séntu sa wàll gi ci. Te ana luy sa wàll mooy fasiyéene bu sëñ bi wootee ne nañ def nangam lu mu la mën a fekkeel, lu mu rëy rëy rëy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola. Nu bàyyi ko fasiyéene ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu xanaa buñ ne bisimilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul. Rawatina nag marché yi ak liwër marché yi. Ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi da leen a tànnoon ñu yor ay sóon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat. Mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moom ànd ak ñoom ca liggéey ba ñu gën leen a soññit. Waaye koñ ya nga xam ne fañ leen yónnee ñu war faa nekk, ñu war faa dem soññaat leen, fàttali leen liggéey bi. Ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci ñun ñi koy séq. Kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne yaa ngi am loo xam ne liggéey sëñ Touba bii nga nekk rek moo la ko may. Te damay wax waxtu ne mag ñi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool. Ndax koo xam ne war nga fas wala tànk nga dem gànnaar ta xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ bi mos a nekk mag ware na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi. Kon ñun bu ñëwee fekk sëñ bi fi mu nekk ñu kaay leen liggéeyal ko war naa yomb ci ñun lool. Ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu setee ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu. Te ci suuf si doon la niy mujj duñ mujj feneen gannaaw ci suuf si la niy mujj nag. Te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna nu dina ko defarloo war naa yomb ci nu. Ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow, dana neex ci yow, ndax xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo liggéey rek ndax mënoo cee ñàkk tëdd. Kon nag koo xam ne nii bi yaa koy yaa ba fara fanaan bu ñu lekkaay setal ko war naa yomb ci yow. Te am murit dafa mën a nekk bis bu ba bis bu noppee am bakkanam Touba dong la bëgg a nekk. Kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne lekkaay di setal Touba war naa yomb ci yow. Loolu nag sëñ bi yemalewu ko ci fii ñu toog rek waaye biir réew mi ak bitim réew itam du ci bàyyi fenn. Kon daal sëñ baa ngi soññ ñëpp dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yu jëriñ yi nga xam ne ñoo war a jël kàddu. Kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool waaye lu ci waaye mën a gàtt rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax. Noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barke sëñ Moustapha liggéey bii nu àgg ci jàmm liggéey ko ci jàmm am ci ngërëmul sëñ Touba buñ ci amee ngërëm lépp nag ñu delloo ko Cheikh Moustapha yàlla yokk aw fanam wéral ko kàttanal ko ba yéeneem ci murit yi mu am ko ni mu ko bëggee waaye yéenee murit ci moom itam ñu am ko ni ko bëggee. Wasalaamaaleykum wa rahmatulah barakatuhu.
1: Bismillahi rahmani rahim. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp ci turu sëriñam di Khady Fall jëwriñ ñi maam Cheikh Ibrahima Fall. Ñaan yàlla yàggal ak dundam, yàlla wéral ay cëram, yàlla mottali yéeneem di jot lit ak nuyo bayiko ci mom jaar ci jeuwriñ ji nga xamne mom lañu togal muy serigne cheikh mbacke jëm ci sangam bi cheikh modou muntaha diko ñaanal yalla yalla sunu borom teyelu fanam ak wërëm bi ni mu yene liggeel serigne touba yalla ko sunu borom matali mu amé ko num ko bëgge barkeb cheikh ibrahim ñaanal njabotu serigne touba gep ñaanal mourid yep ak serigne bokhon nak ñew wuy ci fi wote bi nga xamne batum ndigal la niko serigne mourtala waxe legi ndigal la lo xamne sax min nanako ndax at mu jot nu wadjal ko nek ci and ci serigne cheikh mbacke mom serigne abdou latif muy balé dekk bi bamu mel na mu wara mel bu ne balé dekk bi nak touba mom dekk la bo xamne du tak waye la fi la nga xamne non noko fi indi diko fi def té mu mengowul ak la nga xamne mo fara né loolu la sëriñ bi bëgg ñu dindi ko ngir wajalé ko bisu mag bi nga xamne mom la ñuy wajal muy bisu magal di fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar muy bis bi nga xamne sëriñ Touba wax na né lepp lu mu am rek ci bis bobu la ko suñu borom defal diglé won ñu diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiix di ay ngeenel kon ndigal loli mo waral serigne bi yabal nu fi serigne bi wax ne nu wax serigne cheikh abdou latif ne ko baat bo bi nga xamne mo bayiko cheikh muntaha aksi fi mom deg nako te fas nako yene and ko mbollem ñi mu yilif di njabotu cheikh rafal gi fu nu meena ne ci biir rew mi ak bitim rew mi ngi koy tambale ci jeewri ñi bopam yi ñi nga xamne ay rakam lañ ay domam ay talibé yi ne ci biir rew mi ak bitim rew jall ci kep ko xamne am nga yene passeport bi liggeel serigne touba serignam di xadim mi ngi lay soññi ci bis bo bi nga xamne muy ndigal lol li nga xamne tabbe wuñ ci barkelo dañu fasiyene nek ci ba kéro banu serigne bi wax jaajeuf rek nu delu wat tok di deglu ndigal serigne baangi soññi talibi yep fu nu meene ne bir rew ak bitim rew di fatali li nga xamne mom la ab mourid baxo serigne bi mom dula liggeelo ba nuppi ngay nek mu lay jox jumtuway yi nu wara liggeeli serigne bi noko wara fagul sunu bop ndax lolou moy noppal serigne bi moy lepp lu jëm ci walu mbalé serigne bi mouride yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko serigne bi neena na ci ñepp bay seen xel def ci seen yitté lepp luy tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serigne bi neena nako mouride yi lu ci way man nang ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balé yek rato yi lepp luy jumtuway rek luy tax liggey bi mëna gaaw mëna jappandi serigne bangi ci soñi mourid yépp biir rew mi ak bitim rew di soñi ñi nga xamne yalla dogal na mënu ñoo tew ñu xamne bu ñu mënta tew ak seen jëmmit seen jëf mëna tew nim koy waxe sa suné rek liggey bi dafa am lu mu laaj lu bari lo xamne ñun talibé rek nokoy def kon mi ngi soñi ñepp rawati na wa bitim rew ni nga xamne noñ lañ da taxawé ci liggey bi ñoomi ñu wajal ko xamne bis bi jégesé na fasiyen na ci tabbi ni nga xamne non la ko serigne bi bëgge mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeerëmul serigne touba té lu ñu ci am yalla nako sun borom def muy gudd fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy serigne touba khadimul rasul diko ñaanal serigne bi xadi yalla fi yagg ci ginnaw kilifaam gogui di ñaanal mourid yépp di ñaanal serigne cheikh mbacke mi nga xamne mom suñu tawfiix la muy tawfiixuk njabotuk serigne touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibé rek ci mom lay jaar aksi fi serigne bi té abbaye fall mom fumu ne xamna ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé deg rek defatuñ dara séduna kon baat bobu nu serigne bi indil ba nuppé diko and ak nun ñi ngi koy ñaanal suñu borom kattanal ko té wéral ko ba li serigne bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg serigne mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñepp yalla na ci ag ak jamm té am ci ngeerëmul serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: tabarak lepp la ma dal soti deg na yeg na ni biñu wote ci mbotay ci dekk bi borom sa di tudal mi won len way war nañ len tud ñoom itam kene say señ mu xal no lay say yi nga ñu rek ali ñang mi ci daru khulus te di jamar lol buñ mi geew kenn non len di buñ ko ande noko buñ tamel noko and tamali ba bay kenn ko dem dem ci won señ mi man nañu bëgg amé nako nim ko bëgg mëna ñoo déllu ñoom itam ma ngi leen xamal noné rek ñu lépp ko ni am na ndox li ñu daan ndox magal daa ko daa ñëw waaye bu magal gi jàllee ñu sa ñëpp soñee bi gën a yaatuwaat ndax bu tey ji dee lañu bëgg a dajewaat bu saati tey jii te booba na fekk magal jàll ñu mën a yaatal woote yi mën a mën ko jottali ñëpp xam ko ñëpp xam ne noo ko bokk naan noo ko jàppanoo fonkanoo ko tàmbalee noo ko agalee noo ko ne ko sëriñ bëggee bun fa jógee sonaaj yëpp faju ci barkeb sëriñ bi yàlla nañ ci daje ak toofeexi sëriñ bi nag ndax sëñ mun taxa ñaanam gépp da wax ne foofu laa koy mujjalee yàlla ndaje ak toofeexi sëriñ bi ndax nee na ku daje ak toofeexi sëriñ bi sa lépp day yomb sa lépp day yéen sa lépp day barkeel kon yàlla nañ ci daje toofeexi sëriñ bi waa defe ko ne ko sëriñ bëggee bu fi jógee amin ko am nañ bëgg nañ dem asalaamaaleykum wa rahmatulahi
3: taala. Waaw jërëjëf sëriñ Cheikh ni mu ko waxee rek fi mu ko tëjee rek yàlla nañ ci daje ak toofeexi sëriñ bi kon nag sëriñ bi nee na mu ngi soññaat meer xam na ne sax la jëloon na kàddu ci turu suñu xaadim waaye xam na taxawaayam ci daan taxaw nee na mi ngi koy gën a soññaat bu baax a baax a baax a baax nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk ndax dëkk bi yaatu na taq na te bari na mbalit te ndoxoog mbalit a jaxasoo kon nag àlla yaag suñu xale bi ñi nga xam ne yéen a ngi fi teew sëñ bi nee na mi ngi waxaat meer jërëjëf ci weesu waaye na mi ngi koy soññaat ci ñu dëgmal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Yow yaa di ki ko am
5: sagul sagul
4: ki lee di këru ndam
5: sagul waaye sagu nga.
6: Seen animation tàkku sanni bawal di animation bu am solo buy am fii ci rajo Benno FM 106.0 alxemes ak dimanche bu nekk 17h jàpp 18h30 ngeen ci ànd ak soxna awasaara di seen mbokk di seen xarit fas yéene leen a bégal ci xaside Cheikhul Khadim yi ak zikarullah ak mbindum mag ñu baax ñi ngeen mën a jokkoo ak moom ci numéro de téléphone bi ci 88 628 1902 88 628 1902. Seen animation tàkku sanni bawal di am fii ci rajo Benno FM ñu yéen leen ci bigal seen xol di feex ba dugg peex émission tàkku sanni bawal ak soxna awasaar lépp lu ngeen yittiwoo ci wàllum animation jëm ci xasida zikarullah mbindum mag ñu baax ñi fii rek ngeen koy amee alxemes bu nekk ak dimanche 17h jàpp 18h30 ci animation tàkku sanni bawal seen xol di feex ba dugg peex.

0: زلزلة البخاري أصحاب غلام لوجههم النفع لغير الغلام وأجل ذا الجلال والإكرام بما به ذرية كرام
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
2: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne omar bousse khalifa alhaji mbake bousse ginaaw bu mu len nuyo ziar len ñaanal ñepp jamm ak xewal moy yeketu kaddu tiant ak ngeureum jëmele ko ci kep ko xamé ni ci jappon nga ci bisub serigne alhaji mbake bousse bi nga xamé ni mom la doon woté ca touba gédé and ko ak mbolém njabotou serigne mbake bousse gep tiant gi ak ngeureum gi nak ma ngi ci jital serigne touba serigne muntaka mbake khalifa général kul mourid mi nga xamé ni ci sindial bien gi bassi ni mu jéxé lepp ay ñaanam mo ci jitu ay ñaanam mo ci muju mu and ko ak ñom ma ng koy sante diko geureum diko ziaré diko ñaanal fan gudd lool lu hand ak wirgeeram ba lepp lu mbeug liggeel serigne touba mu liggeey ko di sante nak mbollem buntu keur njabotok serigne mbacke bousse nga xamé ni ñom ñep and nañu ak mom bis bi kenn ku nekk dundal ko ci ni nga xamé ci serigne mbacke bousse nonu lako bëgge ñom ñep serigne omar bousse ma ngi leen di sante di leen geureum di xam leen ni lepp lu mussa dugg rek wala mu nekk ci ñom ñep di njabotok serigne mbacke bousse and nañ ko ak mom ba mu jeex tak diko doxal diko waxal ba lepp jak ba tax na ñep ma ngi leen di sante di leen geureum di leen ñaanal ci barkep serigne mbacke bousse lepp lu ñuy sentu adina ak alakhirah yalla nañ ci jot di sante nak mbolem buntu keur njabotu serigne touba yi ndax ñom itam kenn ku nekk ci ñom ñu nga wala nga yonne ak mbolem buntu keur cheikh serigne touba yep mbolem daaira yi nga xamé ni ci ño aju ci gédé ak mbolem talibé yi nga xamé ni ño aju ci gédé ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew bayiwul kenn ñom ñep japp nañu ci bis bi di sante nak population bu gédé ndax ñom ñep genn nañu seeni keur genn seeni nek téru gan ñi teral len ba bis bi mat yalla mi am senuk pay yalla len yalla pay di santatem mbollem dare kamili ak jankati alquran yi ndax bisub serigne mbake bousse alquran mo ci jitu alquran mo ci muju ba tax na ñom ñep ma ngi len di sant ak jankati khaside yi di sant nan wa sulamul wusul gi nga xamni japp nañu ci bis bi bu baax ci dundal ko ci walu xam xam muy mbollem seti serigne mbake bousse yi seen taxaway rafet na lol ma ngi len di sant di len gërem ndax ku wax bisub serigne mbake bousse faaw nga wax xam xam te lepp luñ ci doon sentu taxaw nañ ci ba mat seuk ba tax na ma ngi leen di sante bu baax di leen gëreem di sante tem mbollem autorité yépp seen taxaway rafet na ci waccay bis bi ba ni mu jéxé waye di sante mairie bu Touba ak mbollem ñi nga xamé ni ci ñokoy jappalé ci seen taxaway bayiwul kenn mbollem notable yi kilifa yi ak parti politique yi kenn ku ci nekk tew nga wala nga yeblé ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp di sante ñi yor walu santé ak ñi yor walu sécurité organe de presse yi ñom ñep ma ngi leen di sante di leen gëreum serigne omar bousse dal neena ma ngi sante ñep di gëreum ñep di ngokel ñep te balu ak ñep seen taxaway rafet na lool te mat na lool ki tax ngeen jëf nak muy jëmi serigne mbake bousse yalla na leen serigne mbake bousse fay adina ak alakhirah ci taxaway bu rafet bi nga xamene ci mom ngeen ande ak mom bis bi ba mu jeex tak ginaaw loolu nak ma ngi and ak mbollem njabotuk serigne mbake bousse yep di yok ko ñaanal serigne touba serigne muntaka mbake yalla may ko fan wu gudd lool wu hand ak wirgeeram bam yagal liggeel serigne touba waye di yok ko ñaanal nak serigne alhaji mbake bousse yalla yok ko ay leeram sa bar saxal muhammadiya mo ngolem jabo gam fa fek ak gam fa fek di ñaan yalla tem bis bi niñ ko masé and ko ren ñun ñepp yalla bayyi ñu fi ñun ñepp ñu and ak wirgeeram ba deewene jamm ñu andat ko te am ci ngeeramul serigne mbake bousse ma ngi sant ñepp di geeram ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
3: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki nit ki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram gu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet pa jum ciosan wa keur borom daara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac deun buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet pa jum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokko nak wa cabinet pa jum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw ñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pa jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram wuy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet pa jum ci san bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

gaay yi di len wonne mom moy borom yah bu reey bi moy ki nga xamne mom ku waxul ci mom do jariñ neena lolu juroom ñett ci top la moy lu yees tuuti fanwer wala fanwer yu ma seuk ak ñaar ko fofu lay toll buy dox dal day meen taxu ci kaw suuf ci waye bu ca tege juroom ñatt moy takasur lay toll keur jo xam du tala lek du tara nan du tal ak bok du tal seti gu wereti du tal dara lumay limu yor na fexé num gëna bare ki di firi li nak ci ayat alquran bi neena ko fofu nak ku fa tollu bay ba mu def dank rek ndax lam manone da koy gën di tele bay ba mi wut te wut dank bo demé ci ayat ba da nga ci fek kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabata thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama fofu nak ku fa tollu tamut jaamu yalla amut xol bu set xamut ak bok xamut def lu bax xamut jaamu yalla ci jaamu yalla yi nar na ñak lu bari ëlëk ndax fam jaar ba aksi fofu tamum ko dana jafewul beuti lol motax juroomi tollu waye ku ci tollu budé ku ndaw ndaw nañ ko téla xamal la né sa karama kuy po pom ko né ak kuy po pomu mak ta bu ko gucci mak ni le seug mak bi doon wax ak genn ko ne juñju nañ ko fi karok ba mak ñi di joy am ko ne ko lim koy wax de xamu ko ndax day ko ne mais dama bëgg mu magale ko yoon wa nga non amna kuma sa ñaan lo sayyidina musa alayhi salam ne ko dama bëgg ñaanal ma yalla wërseug bu bari ndekete lu bari mom xëju fi ku ko na wut dajale ko yalla jëlé ko fi suñu borom sayyidna musa talal loxo suñu borom ne ko dama bëgg nga ma ngi lay ñaan ci sa mag sa bari legi sa doole gi sa coobare gi nga may diw wërse mune ko lu bari wala lu neew mune ko lu bare la wax de bare yi di dem ne ko demal waxnako suñu borom dana la may mu xey fek waja ndox menti dogale ko ba jeufandiko mune ko yalla ya yaram ya mane won mala ne won ca waja nangam ak nang nga ne ma lu bari wala lu neew mane la lu bari la beug ma xey fek coobari ñew ci mom mune ko lu bari xaju fi motax señ murtada makke tukki na jaar ci yoon yoyu ci rew yoyé yoon yu talli am ko ne ko suñu rew ma xawma kañ lay melni mu ne ko li dess ci aduna lu xaju fi li fi xaj ak s neew moy waji futtiku suñu ay dalam budé daw jotna wak loxoy mbubam su fekke jeufel te jotna jëm fan jëm ci ndigal yi borom bi rek lool rek mo fi xaj ndax nit yagu fi ba di fi talu tol non kun bok aduna kuy wor la ku gaaw aw doxin la sayyidna ali metti nañ ci lu siiw ne yalla rek moy maye seddeliwul dox ne pem dajé ak soxna so xamne si ku ko xol man nako xolat sayyidna ali xol ko seug khul lil mu'minina yaghuddu min absari koko ne ko dag ma xamé wuta muné ko xamé na la muné ko maye kar muné ko yewi aduna muné ko noma xamé muné ko waxo nañ ma sa mbir bu yag innamal hayat annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina ta kenn nga ci ñoña wa tafakhurun baynakum wa takasul amwali wal awlad muné ko a ba ci lan nak legi muné ko bama la xamé la la fasé won bu yag bo gisé gure yeyel duma la massa fayli ci aduna passé la mo xane amul fay munako ah wax nga deug de mom munako wax nga deug de mom aduna ne ko mom de moy aduna da ngay seen muy nesna ci sol bara

0: kenn ci gars yu baax yi nettali ne ñu yeewu ñëpp ba ñuy firi ixlaas te mooy sellal nee na dañoo xool xool gisuñ ne daal lenn munti tekk lenn lu dul ne nit ki ab yëngutoom akub dalam moo xam ci lu nëbb moo xam ci lu feeñ na koy def te yàlla tax bañ koo jaxaseeg lenn du bakkan du bànneex du àdduna mu am ay sabab yoo xam ne ni nag ku bëgg sa jëf di sell mën na la caa dimbali ba ci jiitu mooy nga xam ki nga seetal mooy màggaay suñu borom subhanahu wa taala nga teg ko sa kanam te wóor leen te mënoo def lenn lu ëmp yàlla ndax yàlla moo xam li nga xam moo ne sëb dënt feeñaloo ko sax xam na ko moo tax mu ne xam naa li seeni bët di nëbb xam naa tam li ngeen denc seeni dënd kon boo tegee kooku sa jëmb sa kanam da nga xam ne kooku mënoo koo ndax ci bañ a sellal say jëf ba ca topp mooy nga fàtte nit ñi booy jëf gis gi la nit ñi gis nga fàtte ko mooy nga bañ a jox nit ñi benn wàccuwaay ci digganteeg sa borom ci da nga cee jëf nga xër rek ci jëf ji ngir am ci ngërëmal suñu borom te bañ caa seen ku la cee tagg wala ku la cee ŋàññi ñu yem cee doomu beneen ba ca topp mooy boo bëggee jëf ji di sell loo mën ci nëbb ko nga di ko nëbb mooy nit ki jëf ji lu mu gën a nekk digganteeg sa borom kese kese foofa lay gën a selle moo tax ñu baax ñu njëkk ne dañ daan gis ñoom dañuy nëbb seeni jëf ñeneen ñi ragal njistal di ca dugg bokk na sax ñi nga xam ne ni yonent wax na ne yowmal xiyaamee bu ker amul nga xam suñu borom dong mooy am ker ku ko seex soob la cee keral nee na bokk na ci juróom ñaar yi nga xam yàlla dana leen keral yowmal xiyaam mooy koo xam dafa yëg ab sarax di ko joxe waaye mu nëbb ko ba ne ba càmmooñam sax du xam li ndey joram bi joxe du ko xam mu nekk koo xam da ngaa wéet yow doom nëbb tudd yàlla ba say bët di génn ay rankoñ mu ne kon nëbb ki jëf ji mën naa tax ak sell dugg ci waaye tam nag ñu bañ a fàtte di ñaan suñu borom mu ñuy may ak sell akuk sellal ci suñu biir te lépp li xeeti njistal ak wanu mu génn ñu ci moo tax sëriñ tubaab di laalu bindi di wax ne suñu borom di ko ñaan ne ko ñuy jëf ñëpp nag leen def ñuy way sellal waaye ñu sellal ñëpp nag leen def ñu way dudd ba àdduna bi leen mën a xëcc ba leen génne sellal googu Omar radiallahu anhu daana ñaan suñu borom di ko wax ne ko yow yàlla maa ngi lay ñaan sama jëf jëpp nga def ko jëf ju baax soo ko defee jëf ju baax ba noppi nag nag ma ko deful muy jëf joo xam ne nii dama koy def te yow dong nga tax mooy dama koy sellal te bu ci dugal nag kenn ci mbindeef yi mu cee am aw yoon sellal googu bu nekkee ci nit mën na koo jural ay njariñ yu baree bari bokk na ca mooy jëf ji yool ba daf koy yokk bo jëf bu sellee yool ba day gën a bari day gën a màggtam façon boo suba taxaala dana la sàmmal sa xoltam ci lépp luy xeeti ki ñaan ak coxarte ak wor du nekk sa biir soo tax ñu ne am na ñett ñoo xam ne ni xol bu nekk xumaag ba ca dugg mooy ba ca tëb ba ci njëkk mooy jëf di sell waaye tam di laayante biir ak sa mbokk jili ji waaye tam tax ak mbooloo mi te bañ a takkal ko ñoom mooy fa mbooloo ma jëm nga bañ a xaddi ko bañ a beddi ko su fekkentee nag mbooloo ma jëmuñ ci ay caaxaan bokk na ci li muy jariñ nittam mooy dan la sàmm ci xeeti gàtt yi nga xam day mën a alag doomu aadama moo tax suñu wax ci alxuraan karim ne képp koo xam ne ni yaa ngi jaamu yàlla ci ko sellal suñu borom nee na lépp li xeeti ñaawteef ak lu ñuy ñaaw dama la koy soppi ba jëm si ci yow dana dimbali nit ki tam ba seytaane ba am ci moom aw yoon ndax ñëw na ci alxuraan karim mu nett li ci làmmeel iblis iblis wax suñu borom ne ko gëj naa sa tedd nga ne ñoom ñëpp danaa leen dugal ci mbewte waaye nag ba mu des sa jaam yi nga xam ne dañuy jëf te di ko sellal ñooñu iblis mënut ñoom dara kon ñi sellal seeni jëf te di ko sellal mooy ñi nga xam dañuy jàppe nit ñi ñuy dundal dañ leen jàppe ñu mel ne ñu ne ci biir bàmmee bi nga xam mënuñ leen a lor mënuñ leen a jëriñ mënuñ leen a dundal mënuñ leen a faat allah am raqum suna tibaw wamal baatira suna cinaa boobu allah am bi fadlik rahmatika alika mafraq wa ddin wanzil islam wa aiza lmuslimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم آمين
1: بنو اف ام 106.0
2: ماغي سانت يالا ماغي سانت يالا ميغا خامني مو گين اي جامونو مو تارال اسمانن تي اي بيديو اكي وير تي تار بيديو تار وير waaye moo leeral jamonoom feeñal ci yonent yàlla muhammad mi nga xam ne moo gëtt yi yoon nit akib soppeem ci mboolem ci yàlla bind ci ñi jiitu ak mboolem ñi ñëw mooy gëti gën moom rasulullah yalla ñu julli ak sama nek ci mom mom bi ñoom ak sahaba bi ñu xamne borom bi ndegeer lay lay ci waye borom ci ci sori lañ mbokk yi ak ma ci yi won ginaaw ñu ngi doon waxtaan ci ngeeleel japp mu yak jaam yalla bo xamne moy tax suñuy jëf di rafet moy tax suñuy jëf di mat mu doonon sax na buntu bu gudd bo xamne dañ ko gattal waye ma ngi ci def lu gatt gatt ñaari aljuma wala ñetti aljuma bo ci seen ak diko waxtane moy dañ ne doomu adam lepp luñ koy def lo sa su koy ay ciirab ni ne mu jappé ko adam tak jaamu yalla nak lum reey reey lum bari bari tiyab bu fekke ne nit ki yegg na ci bu koy def dut ko jek nga xamne xammi wu ko jefi adam lek nan teud melaw ci lim def sam bu fekke ne jaamu yalla da nga dem ba jappé ko yoon nga xamne aad rek nga ko japp boko de def dutu yek la nga ci wori jek bo boba yiw wa day wajju motax jabru bu nek rek li ngay jëf li nga wara jural ci tiyabu da nga ko wara xam ndax loolu dafa li dubale ci jëf ci mbokk yi ñi ngi netali ben hadith bo xamne ñi ngi ko jël ci Uqba ibn Amir mu jël ko ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma neena yunus ta'ala muhammad sallallahu alayhi neena iza fariga ahadukum min wudu'ih neena bu fekke ni nit ki dafa japp xam nga lolu limay netali ni ñun yag nañ ko gis danaka ñun ñi ñep bañu ndaw lañu gis ay mag diko def bañ xey doone mu kal waye batay duñ xam lu tax ñu diko def tax da ngeen gis bu nit jappé ba am jappam jeex nga gis ko mu yëkëti loxom jëme ko asaman dal di teen nga dégg mu ne ngaram ngaram ngaram am lu wax dooru jëf waye danaka da ngay japp na xagal rek ba fekk ni jamm yalla bu reele dekk ndax yeenent yalla muhammad mo netal neena iza fariha ahadukum min wudu'i neena bu fekkene nit dafa japp jappum ñatt ñatt ba nopp ba am jappum sat neena mu yëkëti ab gisam jëme ko asaman dal di wax ba bi nga xamni ñun ñëpp min nañ ko wax muy ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh gis nga nim gatt neena futihat lahu thamaniyatu abwabil janna yadkhulu min ayha sha fim jappe ba nopi rek yekati ab gisam ni ashhadu an la ilaha illa allah la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ubil nango jurom ñatt bunti asman yi yadkhulu min ayha sha mom moy set jurom ñatt bunti asman yoy ban la ci tabbe jurom ñatt bunti altere mom moy xol mom buntu ba mbeug dug mu tap ci ndax aljana yi mbokk yi juroom ñet aljana rek amna jannatul na'am jannatul khuld firdaws jannatul adn jannatul ma'wa darus salam darul jalal ak darul khara jann ci yalla tanu jann jann nak rewut yep neex waye jannatul firdaws moy aljana bi ci gëna kawé mom lay yonenté yi ak shuhada yi ak salihin ak nit ñu bax yi ci lañu dem bu fekké ni japp nga ba nopi nga wax baaj yi ma wax sax yonenté yalla muhammad neena juroom ñett buntu yoyu ubbil lañ lako yaay sét yow ban buntu mo la ci sopp nga tabé ci borom xam xam yi nak wuté ci waw ndax nit ki bu jappé ba nopi rek lañ koy ubbil juroom ñett buntu aljana yi waye wala bok bu ëllëgé bu faato ba dem ci bambel muy ko koy doon ubbil bara sheikhul qadim ne min ayyihinna sha'a yadkhulu wala kin qulfuhum fi zamanin jalal fi zamanil fathil jalal neena borom xam xoy dañu wuté ci ndax bu ko waxé rek lañ ko koy ubbil wala ginaaw bu faato waye luñ ci mëna doon rek ay baati gi non yo xamné ginaaw japp lañ koy wax te kenn ku ci nek mëna la yubal jalal waye mbokk yi ku tuddu japp yi da nga tuddu julli waxtaan nañ ko du ben du ñaar yunus ta'ala muhammad netali na ben hadith bo xamni duñ ci jaaraat netali nañ ko fi ba tay
3: ndax mom mo ne sahaba yi waaw bu fekkone kenn ci yeen dafa am ak dex ci buntu kërëm manam li ñuy tuddé piscine rek nga xamné tay borom barké bu ñu tabaxé seen kër ba paré dañ koy def ci biir di ci nasé wu di ci sangu mu ne waaw bu fekkone kenn ci yeen dafa am dex ci biir kërëm muy def sa su xeye mu sangu ci biir dexam gogo juroomi yoon ci bis bi waaw ndax koka aw yaram ab tilim dana ci déssat sahaba yi ne ko dédé koka mënutu ta am tilim ndax kuy sangu juroomi yoon ci bis mënutu am tilim dafay dëggé ndax ñaar yoon ci bis rek ku koy sangu ab tilim dut man nek sawéro rawati na juroomi yoon yaronte yalla muhammad ne julli juroom nak nonu la mel manam ni ndox di foté aw yaram ni mi satala ab tilim nona lu julli juroom di satala ay bakkar ci nit moy digënté suba ba gex ni ndox di sétal ab tir ab tilim non la julli juroom di sétalé bakkar waye nak ndax ñun niñu baxo julli rek moy julli moy li ma doon wax légui ci nit doom adam lepp lu baxo def day mujj dem ba loolu mu japp ko xara da nañ ko faral di gis ci nit ñi ñu bari ño xamne bu ñu duggon tay ci jakka ba sax ñu tok ci seen biir kër di julli da ngay gis bu ñu kabaré ba taxaw buñu jàngé fatiha ak sar buñu rukon danaka buñu jappé séri om bala muy dëgeur daat nañ sigi buñu sigé bala ñuy taxaw jonn dañuy daal di sigat dem sujjoti buñu sujjoté bala ñuy sigi sujjot daal di sujjota ak bané sujjot nga xamné do jotta sax tok ben sahabi dafa ñew fekk yëne yalla muhammad ci biir jakkati mu tok di waraat mu daal di ñew kabar ndax yunus al muhammad mo ne idha dakhala ahadukum al masjid fa la yajlis hatta yusalli rak'atayn neena bu kenn ci yeen duggé ci jakka bu day jamono juñu warana fi la buñ tok mukk te julliwul ñaar rak nuyo ko japp ci jakka ji ndax daf da wax ni kulli shay'in tahiyya wa tahiyatu al masjid rak'atayn neena lu meuna doon am nu nuyo te nuyo rek juma jakka nak neena moy ñaar rak'a sahabi bi ñew fekk yunus bi di waxtaan mu daal di kabar julli ñaar rak'a bi muy julli nak mi ngi nan patam gawal rukoy gawal sujud bi ni assalamu alaykum rasulullah ne ko ya rajul qum wa salli fainaka lam tusalli jugal nga julli wo mu dal jugat kapra dan ne patam dan assalamu alaykum yonati bi ne ko qum wa salli fainaka lam tusalli jugal nga julli wo ba muy ñet yoon bi ko yonati bi ne ko julli wo nak mu ne ko fala adri ma abuta alayhi min salati man da dama xam lu eybel ci sama julli ñatt yoon ngi ni may julli sa sama julli ngay dama ci julli ci bako julli watal rasulullah da ne ko ab julli budey julli ab julli budey julli te bëgg yalla nangul ko julle ma na nit da ñëk am ñap ndax yalla du nang julli go xamne am ñap jitu wut da ne ko budey julli bo kabaré ba jang fatiha ak sa nga xamne kër dafa juk taxaw mom rasulullah di ko wat sahaba ya ngi fa jakk munako bo jige kabar jang sa won ko ni ñu rukoy ne ko da ngay japp ci sey om talal sa ginaaw bam ne ñarat nga xamne buñu taxon ndox ci sa digi ginaaw du jëm ci bobu du jëm ci digi munako nga def ak dir bo sigge naga taxaw ba ne jonn ba kula seen xamne yow da nga taxaw waye jige ci afuko taxaw ko dal dem sujjoti rasulullah ne ko lolou du julli ga du baax ndax ru ko ponk la ci ponk julli ta ko baye ponk ci julli ko du bax kon bo sigete ru ko da ngay taxaw di jom dal di sujjot mom rasulullah wan ko ni ñi sujjote dal ne ko bo sujjote ni ngay def dal di sigi tok ne ko bo sigi sujjot da nga wara tok jonn ab dir ba sey ci dal ku da ko la dal seen la xamne yow da nga tok nga doon sujjota benen sujjot doora ci taxaw xamne ko ndax digeunte ñaari sujjot ni bu ci ab togaay duxut julli ko du bax ndax ñaari sujjoot dañ ko wara tekkale ak jotaay bu ma seuk ta lol ñu bari ci ñu buñ dé julli lol lu ci bari ci ñu buñ ko bayyi xel dañuy boole ruko bi ak sujjoot bu jekk bi danaka sujjoot bi jekk bi sujjoot ak ñaaral bi danaka dañ koy boole te yoy ay tonk lañ yo xamne ku ko deful ba mat julli ko du bax yaronte yalla muhammad ne ko ku bëgg julli te bëgg yalla nangul la julli ñi ngay julle mbokk yi ñu xamale ko ci ñun ñepp bo gisé rasulullah di soñé ci julli ci jakk lu melni tax ndax bu fekké né da nga and ak imam ji ngéena julli imam lay teunk leg nga gis ko xamné bu nekké ci jakk ji day and ak imam julli gu wër waye fi né bu togon kërëm bay julli day japp ne warna baral koy warna baral sujud ndax andu ta kenn ta fek na deret na imam bi jite ci jakk ji julli diko teyelu ki tok ci bir keureum bi julli na la wara julle bi ci dess moy julli nafila ak julli farat ñu bari ci ñun xamni wu damay faral di gis ñu bari ci ñun buñ day julli nafila dañuy japp ne nafila lu wess la ta fek na yunus tallu muhammad neena julli nafila ak julli farat neena lenn dong mo len wutal moy yene xam nga kuy julli farata day yene joxe waxtu bu re tosbar nga yene joxe waxtu tosbar bu re takusana non yene waxtu non bu re nafile nak man nga kabar rek julli ta do yene dara ta teewul julli gi dana bax rasulullah neena lool rek lañu wut waye bu fekke ne da ngay nafile nga baral rukoy baral sujudi julli gep nga gawantu bo deme bu julli farata rek nga ne na ko teewul fekke ne deene julit nafila ak julit farata genn lañ ay jaamu yalla rek lañ ni yalla digele yoni ci salase mu julli farata non it lañ sunna la julli nafila loolu ñu xamiko do tax waye julli mbokk yi limi am jariñ julli ci mbolo moko gën julli ci mbolo bu fekke ne jakk sori wu la ngay dem ci jakk ji difa julle lu doomu adama tayel la nak julli waxti juroom ci jakk ndax waxti dañu jégué waye yoni ci yalla muhammad neena man salla fil jamaati 40 yawma neena kep ko xamne julli nga julli mbolo djiblu wun ci nak jakkar ndax fanen fo nek yi ta ngeen don ñaar wala ñatt bu julli jote bu len kenn kenno der fu ngeen doone ñaari julli wala ngeen don ñatt julli bu julli jote and len ngeen joxe waxtu wax ndax mbolo mi julli uppe nañ ci yaabo ñaar fukki daraaje ak juroom ñaar ci kenn ne ku julli manam liñu lay fay bo julle kenn bu re mbolo ma ñaar fukk ak juroom ñaar lañ lekoy fay kon wutal waye yoonte yalla muhammad neena ko xamne am nga ñeef ci fan yo xamne julli nga ko ci mbolo neena lam tafut ku rakka ta fen nek neena ben rakka faatu ko ci kataballahu lahu bara'atayn neena yalla bindal nako ñaari set bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq yalla gorel nako ci sawara yaramu muccu na ci muy ki xamne amna ñeen fukki fan yo xamne julli guñu julli rek ci mbolo ko julle ba ci marché yi sax bo ci nekké bu dé ñi nga xamne dañuy liggéey ci bir marché daanaka suñu bëri bi liggéeyu kay yépp garasi auto yi bo démé da ngay fekk toujours dañuy réserver ben bir bo xamne bu julli joté nit ñepp dañuy japp dem julli fa bu dé garasi taxi non lay débé bu dé bir marché yi lég lég dana am bëri yo xamne dañ koy réserver pour julli nga xamni nit ki fimne bu ko nexé fu mu meuna nek di liggéey bu julli joté meuna dem julli mbolo buñ doon ñaari nit sax ñu and julli mbolo rasulullah neena ñeen fukki fan nga def ko yalla haramal na sa yaram ci sawara waye nak musal na la ci nafaq ndax julli mbolo ab nafaq du ko bëgg julli mbolo ka koy bëgg moy julli pire yoonte yalla muhammad daal wax na kep ku ngeen seen mu min yoonu jakkaja ay jéegom noté ko sa suñu noddé mu genn kërëm jaar ci tangor wi jant bi diko lak mu dem ci jakkaji joxe waxtu rasulullah neena koko bu len de sédé ci mom bu len sédé ci mom dudul ak njulit ak ngëm yalla war saint khadir mbacke mo bax mi bu mo sa xam nit ci jakkam nga xamne fa ngay julé ci waxtu juroom lepp lu nit mana sédé ci yow dudul rafé ba waxé barap mu ne dédé ab julé ndax fi lay julé jaxna tak ay yëneñu bi ñu ko jangal ku ngeen seen mu min jakkaji difa julli neena bu len sédé ci mom dudul ak ngëm mokay kon nañ sax ci julli ci jakkay fini danele moy ñaari waxtu yi nga xamni ñoo gëna jafé nga julli ko julli mbolo moy julli ge ak julli suba man mi faral di julli ci jakkay xamna leg leg da nga gis timis sax man nga ñu fekk jakkay am ñaari sappé ñatt fay fén bu timisé ñaari bu ge joté ñaari nit ak ñatt nit ñoo ñew ci jakkay parce que da ngay julli timis ag laal ndox bu fekk ne ku liggéey woon la bo ñewé teud ngaaw li commencé dina uppu saw yaram tayal buñ noddé ci jakk ci timis nga na ah timis ak géda jégué na tok julli ko ci da fay faral di am dana may daw ndax dana di xey yendo jangal alcorane ba ngon jox buma démé ci jakk ji jull tok sal buma ñëwé damay lar di jangalé xam xam bu timis jox ma dem julli ci timis buma ñëwé nak ba laal dox dana sonu ciono bo xamné buñuy noddu gé lay tax ma julli ji moy damay fatali yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digé gi ci digé rek waye da ngay yitt tayel bo xamné djéggina dayal lool ñun liggéey kat yépp xamnañ ko ci suñu bop waye yonent yalla muhammad neena akhalu salat ala al munafiqin salatul ashay wa salatul ashay al akhirah wal fajr neena julli gi gëna dis ngeen bal bat buñu jëfëndiko dafa dafa xawa dis waye neena julli gi gëna dis dal ci ñenn ci julli ni moy julli ge gi nga xamni mo mujj ci julli ci guddigi ak julli fajar ndax bu dé ge li ma ci wax mo la ci dal bu dé fajar da ngay jugé ci nelaw fekk da nga yendo yendo son ci beccëk saw yam tayel waye yunus yalla muhammad neena walaw yahlamuna ma fihima min al ajri la atawhuma walaw habbon neena julli bu fekkone ne xamnañ li nek ci yiw ci dem julli ji ge ci jakk ji ak julli ji fajar ci jakk ji neena bu julli ni bu xamone li ci nek ci yiw neena buñ do ram sax dañu ram dem setal li la atawhuma walaw habbon neena buñ do ram sax dañu ram dem ndax yiw bu bari mbokk yi ma xam ngeen dem julli ji ci jakk ji waxtu lendeum da fay waral leeru ëlëk bispe ci ba rasulullah neena bashiril mashaa'in fi dhulamin ila al masajid bi nuri tam yawm al qiyam rasulullah neena ma ngi begal julit ni leer gu ma seuk al bispen ci ba ndax ñun kat buñu dekké ci suñu bammel waxon nako fi ci aljuma ji wess day lendeum lendeum go xamne moy moy raw lendeum bu wax sax go xamne quran amut kenn ku ci nek sa leeru ngeum ngay leero ba mëna dem ci bispe ci pencum yalla waye rasulullah neena képp ko xamné da ngay ronu lëndum gi di julli ci gé ci dakk di ronu lëndum gi di dem di julli ci fajar ci dakk néena ëlëk yowal xiyam lëndum gogu nga don ronu di dem ci jakk ji di julli ci néena léra yu bis penc ci la jural ëlëk yowal xiyam bu ñëpp déké kenn ku ci nekk di palantiku amu fo xamu fo jaar néena sa xar karam day melni lamp ba mu melni wéru badar ba mu melni jant jollo di tak ci sa xar karam ngay gis fi ngay tek sa tank bu ci pejgu yalla yalla ñu ci yalla xir yalla ñu yalla saxal ci jinn yalla ñu yalla nangul suñu jinn yalla ci yalla xir suñu jinn ta woyfal ko ci suñu jinn ak suñu xol yaghfirullahu li wa lakum wa lisa'il muslimin amin
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm heliport

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina.

0: jeureu ngeen jeuf mbok yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yi Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen nuyu di leen ziar bu baakha bax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
1: wa sofala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numay yëngo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuuti lu bëgga leral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialli wo nema nel ba ci mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teddu ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk ba gudi ma yewu ñu tektal ma ne yow jangale kat alcorane ngay doon lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bima ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñew Touba yi ma dem ci mom ma ne ñu xamal ko dama bëgg samp daara bo ñew nak la ko am samp daara fi ci Samu Seigne Bara Khouradia daara ji juroom benn fukk mi la woon ay ci biir loza am na ñoo xamne xawon na leena yeen ndax ni ñu bind bi nga xam suñu borom bind nañu ko ak ñoom seen sen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu def ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk dongo bi nga xamé dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak mom neegal seigne fall nekkal seigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mu ne woyele ko comme nga la ko seigne chali waxe ma ana seigne bara nak diko woyele daara yoy ba seigne bashirou mbacke mu alaji fall mbacke daldi may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal ñeenti daara yi ni la démé té ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dëkke ci man dal mom xamna né fur ma léral ko ci radio dana xaw yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dëkke mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak noy dëkk rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alcorane suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lawu awma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fa wër ak ñeen toy awma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala mëna tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét wa sama joxé la wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxay jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la yaangi di ke ci ma
0: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yengu ci li ni mel
1: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal na yaram jet wadjal lay wax wadjal lolou may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wëna la wadjal lay la suñ borom mayna mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana sa wara mbir waye suma dawe ba xol xamne ki wadjay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan la yor bu ci am xar xajo ci dara dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñi ñu angasé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn

0: atale bo ba xasse da ci gëna jamono wala ngay wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tim boobe fo nga la jige boobe na mënu ma ca dal mom waye lu ra def wala lu loxo def bo dikke inshallah dina la ci jappale bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokko na ci lima na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikke fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xureje
0: no bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bo bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so wone keur baba keur lay daara alcorane ji fa lay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insa allah ci tableau bu son bi dene daara ji insa allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
0: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ay bo xamé do adam mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ la ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waal walu ñew sey bobit day mën nañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga wara am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci sabar ci moy jaw nga diggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carte yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax ko lay la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale bo ñoy may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxal la yo jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñoo lama gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci suñu khalifa général Mouride diko ñaara mu yag to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dafa am cofe bu rëy ci yow kon maa ngi ñaan mbooleem xali bàyyi faal yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla nañu ko yàlla defal ko julit yépp yu barke alxuraan
1: adresse baa ngi fii ci Touba Samouk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
2: Benno FM 106.0